0: Ieri da sa tukjan sajna.
1: Gunga trek Ieri da sa tukjan sajna. Isk ashkari qorskoma www.yeridasartutjansajna.com.